Kanaw-kanaw, kanaw makinangaw ko sa imbahan, boss. Do, kadazan, do, tabaniti, kau pa naman ang nabuhan ko si Zam. Kapanandakan, do, tanaw, do, Malaysia. Kinatoy na nga, do, pagunto ko. Pagun, do, pisampuban, do, Malaysia. Sabah Sarawak, om, nogi. Pagun, do, Malazu, dahil sa Mananjong. Mantok ko pahihan ito pinay ko nga Vicky Vadi kinabangan pinapayho do I saw the tuni the radio ka do I saw niti data daw binary ti to mantok ko pahihan ito sa sabab no do kivada ko bohingkangan kivada ko bohingkangan diho pemancar ka ba diho do diho it layang-layang iti nadi kivada do ko bohingkangan mantok do radio FM kyo. Nakatimpo na tini ka po naman padfan ko si Zampahide. Nga pisoso mo do umbasi mahik do jam kaapat do min sosodap ta daw bahay na. Dali, kung madias mo nga vi makinango do radio iho no miyaga do hobi na kapisa mo untok do Sabah VFM. Akon ko Sabah VFM no po do awongaw iti ka tiyanagi Radio Classic, National FM, Sabah FM, o IFM o nagitrex FM po nga nopitan nagi do kabuhingkangan do hiya yeah, pamancar layang-layang niti dadi muntok makinangaw do kasayimba na to ko dadi makinangaw ko no do maza do RTM click po to Facebook po nga kawasa nagi makinangaw pason do sumusut ikombus ko diti man tadi Florence Boyjol Shalom kadi Florence kopi wasian dong suvab tada ko tohu dahit Brunei i Florence iti da babay na magano ko sifatan na mamason kuma diduvo aka ko tambahut ko Florita Kinajil Helen Yong Dolores Asing Alice Lim Clarence Wong Omsavo Elizabeth Majuntin, Lucy Doyo, Dennis Yang, Emilia Gom, Jennifer M. Koisun, Adila Duvanson, Naam Nagihivan, Mabos Katahuadan, Pasan no Florence. Pasan di Florence ito. Kaunsikan, manandak tadaw Malaysia. Hansarid ko hidasan, tamay mo, balakat to si ma, matadi binamangon kumada to ko. Toin saran, tabi pipabasan. Kadi Florence Boyjol. Babay na tira yung Brunei. Kadi Dennis yang Shalom kopi posian dong suvab kumada sawi tambahot tapi nai kingan ego som z tapi pebasan naikat binasia suau temai mo kadi Dennis yang manta di papar yunggun gandarong kopi posian tara ko tahu kopi posian tara Malaysia kadi yunggun kami Joseph Potilu hey hey hey kopi posian dong suvab kadi Joseph kopi posian tara ko tahu. Tapi pembahasan masabi kita mahu do Sabah VFM. Kami nak kezok kemari Juta Margaret, Maria Juhan, Inai Sugud, Inai Sandakan, Lucy Doyo, Datu Elizabeth Morris, MM Suk, Patricia Nicholas, Florita Kinajil, Edward Jokinon, Julius Pansai, Charles Loginon, Joseph Golombo, Moliaka Winnie Mingkong, Joachim Kubot, Albert Sipaun, Petrus Quintin Tambunan, Evitus John Modoit, Marius Marudim Gawis, Patrick Antang, Lazarus Biuk, Inggam Satur, George Mining, Acoy, Pasir Putih Putatan, Francis Soywil, Siluk, Komit Kansana, Dahuindas, Ngabi, Temoimo, Kadi, Joseph Potilu. Itia Pason, mantad di Songhun Topinay di tinga au ko kitongan daw isay da tete binay di tigyo i Clarence Wong kopi pibosyan da tadaw ko tohu kali Clarence Wong liti pino po buzu da nampo na paso no liti parents Charles Loginon, pason mantadi Charles Loginon, kopi pesian dong suwab dah terdapat kotohu, kumatambahut ngavi, Jonis Mansatil, Jonis Mantahan, Datu Portasius Mukia, Datu Elizabeth Morris, Raymond Dunung, Bonnie Naun, J.
James Syam, Gideon Mojiwat, Joseph Botilu, George Mining, Albert Dulaman, Clarence Lajibin, Matilda Menuit, Lucia Bibi, Lucy Batak, Lucy Doyau, Maureen, Injau, Malaysia Galus, Patricia Nicholas, Flora Mojingkil, Tapi Pesan, Kadi Charles Lojinon. Om baongo toko itia hozo da sumusut na po diti nga hozo di Marta ginun was no dumadang red matoku kadi apuk ginun mazado TikTok niti tadaw kinuhodion di Marta ginun ka dadi tabi kausikan kuma di Marta ginun do tadaw do kinuhiton do tadaw kinuhodion no itian na po pagu hozo da sumusut nga hozo di Regina Jacob Tokyo siyaw kada kaos dogo kadi niti Adrian dai ho id TikTok niti no hozo di ina ko ka pam kano-kano kinungat to ko do po hozo niti paong kapon ko mapindino kapan niya zoo ang pumahis to ko dagina po do nga subab tanaw ko tahubay na kano-kano makinungaw BFM Be Good.

Well, jam ka baho pa rin maminito doon kung sabab it. Bagun na to ko, tapinay ko nga, Vi. Pati ang buson ko, papahumbus na pason, Diyos, nga, Vi. Habi na kapiso, kumbay ti in WhatsApp, diti, tutumay mo na pamay nung panakan husaw ta daw. Do ko taramingo na po nga aw o si Vatan nga Vi to kibarap mahaban telepon nako po nga pastor Matadi Clarence Wong shalom kopi po siyan do nga suvab iso Clarence Wong Matad Gunsing mamason kopi po siyan do nga suvab kumadiina ko Clarence Mojib isama ko inoy im iking Jongiji, izaka ku Adeline Jongiji, zinai si tunim si time, okong moluntang, onis mosoli, viani mokunjil, noilip masital, mamai ku Clarence Jongiji, Savo Rosby Sound, paganakan motoyo tubong inggang, maku nagihiva ni Reverend Father Wiandi Gul, Edwaran, Florence Boyjol, Savo, Ed Brunei, Darussalam, Zaka ko Emilia Gom id Sandakan Bernadette Chin id Kuala Lumpur ng tabinay Winnie Ginny Paul dahil hamin pungusapan papar may paypaso na no abal om hangad ko Diyos o tamay mo ikakano DJ Pit kari Clarence iti nga DJ Ben dahiti aw mong mo Clarence tapi Malaysia Madani kadi Clarence Wong dahiti. Imeniya Gansing Kampung Kebulung tabi tadau Malaysia mamason kumadi Helen Yong narumbai Cempaka Biru Lucia Bibi Folletita Kinajil Folletita Kinajil ka Rosie Mays Joseph Potilo Florence Kinajil berarti kemozon di menia di tikon Joseph Potilo tabi suti do tadaw kaundangan do tadaw Malaysia kadi menia diti saya bagati songon tapi nai do sina tabi tadaw Malaysia kadaw George Gimbun kopi pesian do ngos subab kuma ada sabi tambot sabi BFM WhatsApp om sabi tapi nai pinsan ku rin nombo nopo sangingongong mempai pasuan dan sandado ngita setoko detik kita tau kadi dan George Gimbun John Yupin kami pesian dong ngesubab kadi Johnny diti memason kuma di tambah huda sabah BFM tebinai Datuk Eric Mojimbun om datin Datuk Balanting Irom om datin Ros Sugut Emilia Gom Tampulan Abdul Malik Yagang Koy Madang Helen Yong Lucy Doyo Julita Judith Marius Marudim Simon Justin Yubuk Bontoy Sabin Saginday Londinggang George Gimbun Dimisatur om Toyin Salan Tepinayan Tambahut Mononokodung Dasa Babi FM Pangan Kadazan Ikingan Mantat Egisom Z Mampai Pason Tabi Hangat Kudiozu Toyin Salan Tabi Pembasan Mantad paganakan ku Johnny Upin. Nah, nakombus ko nang abi iti mazada WhatsApp diti. Copy mo siyan ng kontakwadan ku madiozo. Nagi kumanga virid iti Facebook om TikTok na sa Babi FM kontakwadan do sa kaday om tumay mo na po do. Paintanod. Irene Liu, Jamie Sadapan. Bunang abi iti Papa Ajusi ni Lalo Sungkit, Dolphy the Doll sa Venus Gabo. Xavier Zevilna Enia Mamay Tomuhok Amy Harry Ben Yakuns Undad Julius Wong Wong Lucy Linda Liduis Siping Awang Zandi Crystal Tinangabi o Minamason Pinapahumbus do Pason Dain Facebook do Sabah BFM kopi pesian ada dong sebab gua ada tuin sanan tapi tak ada Malaysia tak ada bayar dari tuin aku ngabe ba om kano kita ngotokau.

kontob ko mo higan kabaygan sabah nakapana kahansanan na tuhon mo gigizon som pamagunan. Kapag ukap ino do hobi hinab ko si vatan dahil kabuon bo gizan katambuhusan merin kazagan pogun. Nabos si panakaday montili kuma di vazon montili datu Johniston Bangkuay. Patong bazaan dino noihan maza pinongihaan kain vago panansunudan kapamanan da pipio pogun bokon dino pogun mulikan om Australia. Obi atus kinay zonon din sabah noihan kiva ko sivatan nakaantakan katutudan sinutonon ko zuzuvo ahasu om okoing monihombus. Nabos si panakadai po tunod bogizan kalajja upis bomba o menampasi Malaysia JBPM Sabah Muhammad Takyudin Victor Bindun pinonoy hian id kinaisonon kogompit na babay na punyang kabas montok magyum kinaisonon kiko siwatan antakan dati do kotutulan timpunon. Pinasaw o mohoeng tinak tama do magovit tanak gioho papanaw panisan panimpunan timpunon kabohingkangan balajalan kapay no autism om nagi kabohingkangan o kuang binakas panampuanan o may na maano pulokis montok kapavakasa montok kapakavasa gioho do mamung om nagi manak sakaday di kosudong. Pisakadazan na itbogizan pangusapan tazam om tambohog ginompi hobino montok nudal miagado manuk kinot mantad Thailand kihogo hobi mangatus lizong linggit sa taon vokon pagintangan tagazo itpiyahatan kumuntilian pamuta naman pangisadaan om pamunan takanon mafi miampay kumuntilian pamuta naman om kopolitif Thailand. Kopiandat kalamazan tadaw Malaysia itanda kon do tadaw baino ko pada menumbuhan ko si Zam ihundu pisampuhan pogun tan Sri Li Lamtai mokiano do tuhun mogigizon mongin vago tonggungan montok menuidong pogun do miiso otonong misampu om aiso piwa makan. Pasopo na tuhun ngabi mo ito mo imo mamantang do ahal ngabi kogompit ugama toy katumazan om tinau moy do gompi o katanangan om pisampuvan do tuhun mogigison.

0: スは合うと思います。
1: Kapadam anam buhan ko si Zam, sa ibu si Zam ngatus onam kapadam tahu na po nga, kinapon nidangan isa pagun Malaysia. Pasampuban tanam malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sumpuban pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko si Suzan nga tahang do pisampuban, kapakasaan om ko ginabanta ko sa bagituhun nga bi Malaysia. Sunduk tumi subay tinaw, hubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, dubong ibu, dubong param onam, Mantad RTM, teman setia Anda.

0: Ang kopya bosian.
1: Pakinangaw na.
0: Pakinangaw na.
2: Sa himbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot dino si Oswaw. Tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.
4: Dapat na jam, kapahu apat nga parami sa minuto ng usubab. It, pagunat ako, tabinay ko nga, vi. I-maze, TikTok, mamason, kumapaganakan line dyan. Sinakagon humbani day ho id labak kinarut do tumay mo na ohidas nga vi ka id pason manta day Facebook do Saba VFM diti manta di Lucilinda Lidwis kapibos yan manuzo do mamason kumadi ina kaupusan ko ina main matijung paganakan Lidwis paganakan Supining paganakan Jipolis paganakan Kadaw paganakan Joycol Sinsong Ansibin paganakan Gunsanad pason tabi tadaw Malaysia habi po kumadi na kupusan ko tamangay no kahidasan ina om opo si kay diaw do sagigisom nga pason man tadi Lucy Linda Lidwis agumo pangabi pason diti pada kahumbus ka nga winga mga katawaran na kabinan Diyozo nga vi to pini pinapabuzo nga vi pason Diyozo Mazarid itya Facebook do Saba VFM kumanga vi di minos like miaga di Boss Ras Muaram Sylvia Olivia Chen Lucin Muyat Winnie Joyto Rachel Lim Sabinus Gabu Jemmy Sadapan Yakuns Undad Nivel November, Rosalie Eling, Widit Oyo, Awangku Bahrin, Elizabeth Bed, Shelly Malantio, Datu Elizabeth Morris. Ang alamay ko nga abiditi, nga ako ko ni nga abi-abi, dati papahubos pason diyo so nga abiditi. Nga ako po nga katawadan, kumari ito dito yung sanan. Do hozo sumusuot na paditi nga hozo di kauni ko na paditi. Montok na kandaman do kinatong kizadan na son taon di Anthony Anduini Tius do tadaw bayan no kapada mo na buhan do ko si Zam iho no kinuhitan tadaw do son taon do kinatong kizadan do mohoing usay da paganakan di DJ Suga paganakan mantad paganakan di Tius City. Pinakyano dati ho dadi koni ko hozo di Andunitius adi kaupusan ko

Tapay ko nga vitim po do ko sa imban boss kadazan pa nga mabiyabi na di. Katawadan ko mga diyo nga vitu tamoy mo na po do pointano do gisom do timpo diti. Do ko sa imban boss kadazan om nagi sa ba VFM. Nga tamay mo, mega tamay mo do hapas po diti ko sa imban boss o sina om tumiang boss miyampay di DJ Connie. Om paguhi da patimponon ko izia zumi pai hozo ko tiambus o pagun ko isa hozo patriotic pinempatan di DJ Dennis Primus om di DJ Ellis Marius pamuso ko po itia iso i boss ta pasti kuma da tay saran to ko iho no po nga manta di Zandi Crystal iti red Facebook sa ba VFM at atamis to ko na da to susuva po do minasam minonogit pamugunan sundong patu aw osu aw iho ko zuzuvo da tadaw nga tamay mo da o ngogingo pomoson o hidas o masindak da nga vi o tadaw bay no miyampay balakat id savat tamay mo mungumuhik da tako. Nikot binasi pason man tadi Zandi Crystal o man tadi ho patimponon ku izi ozo tipe naiko nga vi miyampay hozo da tovi no reti dayno koron namot man tadago izo i Benjivinu o tumiambus miyampay da saba VFM tadaw bay no tatamis kuro da da pombus tadaw bay no hey hey hey copy posian dong sebab.

0: Ay, naikang nobatis ko ralibong kura padang hituray to.
1: Alumpay po kya, atlet.
0: Kang ako no sabitan mo hino ay hinozaman kagamilangan ko patambulok. Ray no, matuaw no baho.
1: Raho-raho ko ano hito ang kaus.
0: Kato po am. Eh, ang batik. Masipayo kan bulan kabangsan ray no to. Alintangan ako bulan sambilan to.
1: Pahayo. Aliran mo na yoki. Ito nga bulan kinulimanan siyong nulun na Malaysia to. Bulan kabangsan to ramayon interasa ari bulan na bulan kabalo. So, kurapura mo no mari bulan na bulan kasiam ratukir-tukir no taon.
0: Oh, iyaw ko to po ay. Naliran ko na yung hinilinga.
1: Kapag ako matubon sa'yo mapasikun ko akaliro. Kalilisi, animul toki po yo.
0: Ay, labak no simbol ko ang batik. Salak no kuara indul-indul ang bulok tu.
1: Labak po yung haliman na lisi.
0: Jadi, semangat nga halan hito, latihan na nimbol. Mana tau akan umbur na para larian anak Malaysia li.
1: Bah, jaga, mului kawai rahadiah rakon.
0: Ay, kono na ilong ko yunin na nimbol ra itu?
1: Sino yo yo kaki ilong simbol-simbol noro kapung ahino tinimokin to raito sinansong no talingo no rasi simbol no hinam ang nga uwiso kaya liya kulian so
0: oh ba ang batik on na mulian ko rabek ko hinili raito nilong muki tinalik ko rato ton yo liha
1: ang katataon ha lisi kando ko
0: ay yo nga liha intok ko na nailik nili
1: ba wango ba talaho. So ayun na po intok mo na mulo yam. Lisi, salaki hinopinasanih raturok na sino po ah hino?
0: Oh, ay, hino nga iso. Yaw kalahato po ay. Mahuna huwang ko. Abis, kando intok panilikan ra ito.
1: Pakuan mo Lisi, ay, akamu amura huwang.
0: Alaraw, yakra isalaw kau. Sino lagi pinayubitri akiran dalam nubek hino? Alawo po na po antulang ngiam no liha iso.
1: Aun ka pinayubit no akimu hino ha? Kung wata panting?
0: Ano ka bandira po? Napalira ito isara akay noy rakaday.
1: Oh, indus ko ba yan?

0: Yo, pagkarayos ko na pangunian na tagara ako no rimbay pahilian may tinutupan may niyo, tinapanan may niyo. Ako no pag na pangunian na rimbay pahilian may pagkapagat. Rayos no pasalulay kramiun da ako no rimbay nasaw ka juara ako no aswang. Ra undian ra londo mino itu nyo rimbay ko nasaw ka juara ra londo mino ra inatangan rimbay pahilion mai ra edisi operamono maribulan ra bulan kasiam 2020 operamono rapat ko na pangapuan takara orum lesia 2020 operamono kirim ho taka rimbay asaw ka juara ra londo mino ra rimbay pahilion mai
1: oiriaki riaki yang tanong ikan nulu molo masio
2: rimbay Pahilion.
1: Kutu ni akai ganawan, sawangi akai raralan oso.
2: Rimbay Pahilion. Rimbay nakalapra undian asawatra minggu hitu.

Ito mereko, hingga na narong to ko. Pasan, mantadat lang sanan to ko. Kapihan dat diti kapamaramayan dat tadaw Malaysia. Ko anam na padam talo. Taon 2002 na padam manam. Ang bayan natin, kanang kinahok to ko iti skit sa tadaw Malaysia. Kosalimbahan, Boros Dusun.

0: Karamay, nadakan tati karamayan tadaw Malaysia di bay na dadi.
1: Ano na pimbangutan no di na ugaw. Miagal padhara tulon po ng kibaros na.
0: Iisay ma po ng kibaros. Muhatuhat ako tamad ba ti aramay na dakanto. It karamayan tadaw Malaysia di ba na kang kuda?
1: Oh iya, tutuang ba na magyari kan?
0: Iya, tutuang ba na hilod SICC.
1: Hilod SICC ba na kya? O basan na padaam. Hilod, padang dari. Haro ngay baris kya?
0: Iya nga, ton ba na pwede nga. Pinaliud hilod SICC o tuwang di pohoron.
1: Oh, nakura to pinawaliw.
0: Pinawaliw di kanta dito akapal galisun antok datimpo diti. So, wuto kita hum korosian COVID terwal. Alasu pa kago dinanda di kan?
1: Oh, ya boh kan. Ngam nagi giyakapia pohoronit. Kaya nandit alungong panang tatuang kawago. O simbayan nagi hara kawago kayo ng tagaya na arasaman nung tigagi rumasam kya
0: iri nagibukulin nung asimbayan da nga mga yako da kasari dadi kulin
1: nga nakura dito aw kami na ngay akan ka karajakan tatuang asimbayan ni da kapya mamanaw
0: it arasyan ako di nga it asusok boy asusa po kago paking min susa-susa no. Kau dapi, kau di panan natan ano? Kago nga ako ni ko pa kanon.
1: Iti ugo, ma kano po tasarono? Haro di tegya pa kanon mga ida tarod Malaysia.
0: Ano po na tasarow iri na po pimanan? Seramay rapaw karamayan. It makan makan.
1: Akon bagya makan ma kano po tasarow go? Mga ito ko tindapo tarod Malaysia diti. Tandad on si Kautakaw to naturidang iti pagun Malaysia mayadot piniamungan dat talupagun ita na Malayo Sabah Sarawak irinad harati tadaw Malaysia.
0: Oh iya bokon ulin maya piniamungan diti haro di Malaysia pagun kanda sanam kopusan tokaw
1: irinad ba tadaw Malaysia diti tanda dot guminaw toko kapia kumad pagun dot Malaysia manakadong dot kaparintahan papaburud pagun Malaysia misampuro ang mamantang dot isa om tiso may dot labi padkaburu itit pagun Malaysia intutunan dot lood labos pagunam kawago agu manat tulun labos dot rumikat titi may hitid pagun da Malaysia may padtungangis nung asampuro om asang na kangaya-ngaya ditit pagun Malaysia.
0: O tapot na kapya kulin. Aramay na da kanta kyo hilaid SICC?
1: Aramay na kanta ryo go. To agu mo it ababayan dot pohoron dot untok bayanan dito to ang bayan na bari. Hara it pagitanan manta dot susumikul. Hara nagi kapatahakan dot jalur gemilang manta dot konvoy kembara merdeka tahun 2006 pengkawasan na it jalur gemilang dot it papanahan dot kini mahasus sa mga drahat di Raja Malaysia kawago nga harnig at pagitanan pinatamad it reitan dot kesejahteraan dinikmati pagitanan pinatamad Malaysia madani iri na bangawi it kapanaw datatuang niti ugaw saya ka it kapulambusan dat beres-beres manta dat bayan mentiri
0: iradi weh kongay pada kya kulin nung mamanaw na bay no siyong ngay ako ida
1: hey awla minag mangay na ugaw karikat ka hilad SICC nga nawi na karabayan muli na ngay tulun napupusan na may ka po pakiyodi pa nung mangay ka na.
0: Oh, amkurayan pa dila kulin. Mangay katuton dati sa kago.
1: Rina, mangay katuton ti sa ugaw. Sanang nagi dat muntang na pa itiwi. Itiwi haram matikan ta it tara Malaysia na yatan kabangsaan hindi. Iti na po tara Malaysia na yatan kabangsaan nga. Pahoran dat hila it Kuching Sarawak. Malay da mangantang TV ugaw nung haro na. Damat kita dat mintang na TV am. Kupi-kupi kita po. Angay, giya pa man sa kupi ugaw nung harot kuy-kuy nga. Bilangan to mga kan.
0: Omba. Oo, oh, kato, kulin. Kada po. Angay, ako pa man sa kupi.

Naomi Izani Darita Saipoi Munah. Munah kapang idel saili IMM suk nga kita ko ditino tambalut ako sa mikundahal tambalut maris mamalhis Alfred Rungoy Saipo Donius Pinihing nagi i mo na tambalut ako di idalima ihalima dasim nga iti nagi Triska only Mitriska, mamasan at kapisanangan kinulitan taon kinasusuan kumari karuhang ko kadao Daddy Justino Saikun Ponsiko Bahom lagot-lagotan ko dat mintang isay, misaya tambalat ko dat pentano dat tatuang pa nati amantak na kayo penrongaw no pada radio nga ingka nagi lagot-lagotan Ponsiko to pentano dat kasalimbahan niti. Mantok kapilaan datang o tabi na yung ay ako kanud maramit pamalhawan tatuang bay no mantok ko nagari mantok ko mendala na dahil timpun to buntol ito mana pada kapiyo untuk datikid dat tatuang tadaw ko taluh nga kapakyanuan sinding pengkura po mimpun dat jam ko hapod gisam da jam ko hapod miso paparong ako na pada sinding-sinding dit pengulud mantad dam it napakyanu dat tambalut dati dit wakon dit minggu-minggu nakatalib. Nga kada na kulihway dat po papatad pasan maya da WhatsApp ig kusung isa siyam apat siyam kusung turu walu turu walu. Miagal di tambalot ako Abdul Malik te kadaw paglu po masan ako kapisanan tatuang tadaw ko talo ham kapisan nang antadaw Malaysia kumadi DJ ka ang kanay kumadi Abdul Malik pongkap ako dito pasan kumadi sanan tambalot sa Bob FM mid group GPK ka group pembalutan ni Kalihis magigyan nga dito pamagunan na Sabah siyo to ako di ang rate nga at tambalot na bay na tua gya alidas kopi at tinga mamilalog minamilalogot kasay ako pong kap sa dawil kada kumati sa nang tambalutit apirongorongo kumong kap na pasan miagal di yagang tampulan rosugo diobog petrus koyok men george kimbun john yupin lucido yaw loli inggang narumbay pita helen yong jalina misabin kandaran miti sa dawil kodman pod punokokupi-kupi dadamat pa yung posik kadi Abdul Malik tadaw ba na kinapamaramayan tadaw Malaysia rin na may tensanan pamagunan idsuang Malaysia yati isa ba isang puro toko no manakodong na Malaysia asangan no toko matid pamagunan da suway nung sumulian sa bay Malaysia ka harhat wa kondatid ko yanan di nakaporis-poris di tadaw ba na nga kadihalima dasim naka nakapod hitig kampung ko to magadaw nakagawa lasok emisya na hana kapsanan tatuang hintay ko tambalot hiti DFB nakapaguluh minay ponwaw detin nagta kita ako i Florita Lasubom Laurentius i Florence Boyjol i Paul Eric kapisa na ang tatuang i Paul i Clay Ignatius nagi i Justin Gamtitin i Charles Laginon nga hiti Elizabeth Butt nagi i Melchior Miziol Andang Labinjang hiti nagi sa ipatambalot ako ti i Jena Takag nga hiti Clarence Wong i Maria Juhan i Naruli Awanggino nagi i araw po kita ko dito no tambalot nga ambo na rin din na kayong kawas sa kungaran oh i Philip Maling kapisa na ang tatuang Philip Maling nut kabar i Jingle Batiol nga hiti nagi minay pangambalot Ponsiko Christopher Simon Sabinus Gabo i munah kapanginsan po Ponsiko kumar ka tisanan baham ka na kinahot ako sinding dito langad gumulahing manta di manang ongko sutanan dat kasarahan pagun sendiri di Dennis Pita.

Lasawi wago nagi ka mong dahiti Roslyn Rose Ponsico mantada tutungkap. Om kadi Tiani i Mary Ann. Iti pasan ko kuma di Halimah kadaw. Halimah dasim senong nagi magadaw alumis nagi round dat kinatuan. Kinatuan round ka nga asan sagan man dadat may panungo dadong ko suabon nga aporih kan tageti tambalot kunti kadaw. Aw milita mimporih bakay nung haro ko pihot ko gunon. Baisan po kada nakulihoy dat pong kapasan maya da WhatsApp yung kusong isa siyam apat siyam kusong turu walu turu walu. Iti kapengatan tungos maning garud aroh yan ako dat papailo da kayo. Magal na retan ko ditino haro dati wakon kinayanan di Morris Poris teko masa merasap dat babay nati nga onda asa po kapiyo. Kapingatan tangus meninggaru diti pinalabas ako pisan meteorologi Malaysia di jam ko walu to limon hapod minit tatuang di Tarawena. Kapahampit da tuwata sandakan nila na pangalabok om sugut sandakan nam nagi kinabatangan. Damat ila watas pong sakit kapampay da kuala punyu bofet si pitang tenam membakot pensiangan nam keningaw. Iti sa notas ketanabon kapampay da papar putatan penampang nam nagi kota kinabalu suai ko tawaw om watas pisampuruan Labuan. Ilaw kapingatan na tangus meninggarud, pinalabos sa kopisan meteorology Malaysia di jam kawalu, limon hapad minit tatuang, kagirat kuasa gisam jam kahapad misa na tatuang bayna. Tamalot ako yami, Ponsikaw. Robert Berto, kapisanan tatuang kumadi Robert Berto, Marius Marudim, Nogi, Saipoti. O kadi Marius Marudim mamasan ko kuma dia Lucy Doyo Rosugud Julita Magret Tampulan Sintom Yagang Bagang Sage Johnny Opin Johnny Linog Maliagom Florita Kinajil Joseph Potilo Joseph Colombo Abdul Malik kami Florita Losebom Laurentius kadaw Imatilda Monuit kapisanan tatuang Nagi Imasi MDRD kapisanan tatuang kuma dia Tampinay. Rohian da sinding sumandak rumandawi bah pagulo dila kanah kinang hot ko sinding diti sunduan kakal pempasi di Julius Kasin asutunan da siuli dah manta di Widi James Will e kesalimbahan bros dusun sebab BFM mas senang kapiah.

Mentok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonano Ramutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban doon ako panama pagjam mayad pirmutan hotline tayo WhatsApp id aso walwalo tolu onam siam apat aso walwalo tolu onam siam apat aso

Dua sinding narong auto ko ditino tabinay. Ham kadi Alfred Rongko iko bisanan tatuang ko madia tambalut ko wagu ko Abdul Malik kamay sanan ni wagu ko pakatutun nen tutunan kadaw. Ay bagang sagi nga hiti nagi. Pansi ko di minamasan daw ditino i Marius Marudim kadaw. Tambalut hiti hit FB o kita kuy sayiti. Oh, yang Matilda ngawi nga kakalah iti ponsi ko. Ada dah kalihai manhak terhian kah? Tu sinding pati lambus sa pamalihis makin ngotok na pa sinding-sinding ti itimpo na ikondarangan mamalukuh-luku di nahagak dami naga ngayong ngayon dati di pampus tada bayan amara na na nahundal dami na dap na sadapan kanto labi-labi tu nampapan darasam kay ayaw disa ditalilintuhunan ka padahan tamad. Kagulian ko mata di Kiki Fatihah, sultan so, nandat ika pentano may ginawa ko di Justin Dosa.

Dabre ko dobe na di jam ko pa dami sa datatuang na kasuang tako na di jam ko matalo pag yung balutan tako. Regina, kamsa na tatuang DJ mo katabian, tada Malaysia ako matinsanan ka daw. Mary Stella Liu, kamsa na tatuang minay ampay dahitihid. Kasalimbahan, boros dusun na tatuang bayna, ang kadalihuay manhak terhian, maan na po tep-tep kadeh. Bah, kada ko lihat patad dot pasan ka maya ditit ano geti maya dot WhatsApp kusung isa siam apat siam kusung turu alu turu alu. Hara na giti pasan mantan tambalut ako ilusaiti Lucia tati bibi. Kapisan ang tatuang DJ kuro kuro nakabar ka sanang sanang tito minay daw nakarasam sagit sagit. Mamasan ako kumatambalut ko miagal Lucido yo Helen yung Florida kinajil yubog demisator isi talin. Maniagan sing lonely inggang narumbay pita itampulan inero sugod Petrus Semsimbua Jose Patilu Antonella Jawin ng sawo daw ka nagitayin sa nang tambalot sa Bob FM nombor no po alansan ako dalidas ko kasasari Ponsi ko kadi Lucia baby Ponsi ko naging kumade Lucia. Baham ki kasiwatan ka pundod patad pasan to id kalimpunan tako nagi diti jam kuma nuti jam kumatalo pag yung bulutan tako. Ang patilang po sarahyan ako dapat ilang kumada kayo diti kapangilaan pangikiran dat kayon tawan pagunta ko suwab ko kapanam turo tulan kasiyam duna ribu duna buda manam tadaw kapat. Panilan harhit may tamu labi-labi kapya hila itanggilan to tadaw kapat at pitamuan ni talipok dati am hila ipakanabalo dilaid po daong kasaban tangus meninggaro did pira-pira kayo na ni watas pon sakid susutanan dat kayo ni miagal daong sadapon daong atuang ribut tangus meninggaro did pira-pira kaya nan lagi. Bos atas sakit dun hapod am 2 darja Celsius sa malasu. Talun hapod darja Celsius. Sinding pati lembus. Buti atau pulau, mantar di Jovita Robert, sutanan kobasananku di Fabian William. Ika selimbahan berus dusun sebab FM senang kopi ya.

E takaw na pa nga kiguro kapiya magidong waig di kabagal, matag ka waig Thomas. Magidong anam gisang walo kalasang adaw na pa nga kabagal na. Na ilo mo tong nagi ado kaparagatan dat susang ulon, may dat adang alidasan tinan nga atabangan. Nakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdag iasarang to ilo bilag kawit dat awanita ko waig kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to mat na po ngatadal kalidasan to ko, nga kikuda dagit adang at panginginom.

Aswahan kay Mami Ju. Am nagi i majakong majuna hitihid FB kadawasan ng tatuang DJ am tambalot sa Bab FM masanong kopya. Am haran nagitipasan ni Mary Ann kabisan ng tatuang kumapo dia DJ magano nagi kasiwatan hitihid FB masanong tatuang kumadi Maria Johan imunah kapang Julita Magret am tensanan rumamot the DJ maya telepon siyo abayaan bayan nga tumayan akod penrong o nagid radio sa Bab FM megalitampulan Jelina Dimisatu Romaisanan nit out na red sanong tada Malaysia mempay dalida sa data ribo kadi Mary Ann Ponsiko Mary Ann. Amisa kawago. Pasan manta di Johnny Upin. Kadi Johnny Upin kabisanan tatuang tadok DJ LP Rapi Alpinos ka DJ toko tambalat toko so otor mo pansi ko Johnny tabi tada Malaysia DJ am tensanan kombolutan kedo labih-labih kumada pinayam tambalut ito rimo manahak pasan kumada hai mikaruhang atuk napupusan kud minakinangawat ucapan di PM di hai DJ ka amasanong nada kararanghan ka lansan datatulok ngawi dan nunuid binaros di PM labih-labih kumada iti bagun sabah. O kaba kuti radio sa Bab FM Bros Dusun karong ako napasan di tabi na Abdul Malik mempay dat Sudawil daw konsi ko Abdul Malik kala ingka nagi ingka no ingka ka na dati tibay na DJ hanggoy suwad timpo kago tabi pag yung balutan ng pipabasan ko kumatin sanan kung balutan ni Terry mo dat manhak pasan kumadahin mi karuhang Johnny Upin na milir ni Erina John Barumulan tindalan nun kala konsi ko Siling pati lambos, sawa ko tambalat ko di Bonaventure Julie Matimbun, suto nandat ika no di Rita Masaya.

May kad na pangakon ko kayong tutunan na tumod. Ngay sa pagitanan dot kayong tutunan daton sa bagid magigiyon Malaysia. May kad papasanang dot ogumuh at uwansoy megal ko perbankan magyanod pangubatan kalidasan gisom na doh ko kunan kayong tutunan dot patitikid urusan rasmi. Akon ko Irino, kasagaan daw bay na diti katalib na dot karajad manikita daw ang magumupo inisiyatip ang paghupan parintah dit patahakan mitilambus mayad maykad papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanang dot mangan intangay. Nga nung arago maykad no, teko aumila man intangay nga insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad arago maykad no, atagak teko haro kaundalihan dot maklumat lamus-lamusan dot may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kad diti, po ingapid kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

0: Nahapada manam tulan kasiam, hapada masiam, anam nahapada mataluh napo. Nga isa timpu, naturidong Pogun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temet. Nga pinapa kita kampayon kagarason. Om Tupus Toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kapisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jam ko hapa na misa lima na hapa dam talu minit na tatuang. Rohay na di da pupusan na kasalimbahan na kau. Am sinding na pada tahuri na kau ni ko nga kagos batas to. Manta di Datu Francis Landong. Apa gulud lang isan po. Manong kasi ko kukumada kayo pinrong o maya da radio, maya da RTM click, maya da Astro, walu turukusong maya di ti kasalimbahan. Miti lombo si FB. Am nagi TikTok Sabah BFM Bigod. Nung haro ho kami di nakadala. Kadada ko ipusang o da ginawa. Nung harah sinding pinakyano dit au natumboyo tatuang bayan nga ingka nagi kada ko kaus umbalan takod papaulo da itimpud dumontol mi au naretan ngaran na Taliban dati at pason nga kada korologo dot patad pason ka muntok na kayo torohian dat makinangaw kaparanghan sinding-sinding tamod kanod tumilambus so makinangaw gisam da jam ko iso da misusuab kaparanghan sinding-sinding tako. Bain san po, tabi tada Malaysia kung madakotin sanan. Amnon na po, buruan to ko suab nga kalansanan at ano, dot papotus. Amnon nga isa at kahimpagong kano to ko mirumoh-rumoh kawagu dot itimpun to bantol. Dadamot dilo. Antok kalidasan diterima. Asanong kadapan datino asanong kapasikan da suab hinoko padamat abarakatan to konodah de minamangun pompus timpu mantado LP Rapiel Pinus. Bye bye.

Ito ka na pa, tiguro, kapiya magidong waig di kabagal, mantan ka waig Thomas. Magidong anong gisang walong kalasang adaw na pa nga, kabagal na. Nailok mo itong lagi, ano, kaparagatan dat sa sawulon, may dat adang alidasantinan nga atabangan. Nakailok o, magidong waig di adalan kagubo nga awdong yasadong, to ilo bilagawit dat awanit ako waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to matdo po ngatadal kalidasan to ko, nga kiguda dagit adang at panginginom.

Mamarikat, hapat na ribu lang sa nga daw, muntok kalidasan ang kagarisan. Hapat na ribu lang sa nga daw na po nga kapibagal, miyampay, kumaw, salined, siyam na hapat minit, mimbasikal, salined, turun na hapat minit, pamanahan, kisinadud, 6, gisam, 8 kilometer, mimbul, salined, siyam na hapat minit. Mamanaw, hapat na ribu lang na po, nga kohop nagi, mangidu, talun na hatus, gisam, talun na hatus, 5 na hapat kalori. Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonando rumutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban duwada panamapag jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalu talo onam siyam apat aso walwalu talo onam siyam apat aso talo.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop todong om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotagwang kaligaganan pumuhaban.

Kuno payo akaw rayos aktif ambal raaw niyak uman min bali ratukir-tukir no oro. Raja-raja no pahun, activity alap uman min bali ra otopot kapiyo. Kuna kawang karaja raupis, activity ami kapiyo karaja abuli anilinggapu ramiyon rayos aktif yuhin. Ang isangkul intorentok miyo na muli ra krita, sumuku raupis, ang isangkul muay rakantin, mako ika arang, ang kulia mos Rafael ami kapiyo buk no upis mo yun. Mayara rahupin na sila no pusor kapiyahan tikop no tana WHO 105 ngopor sumukura talong ngatus nga minit activity physical ras sa minggu kung napakuling ra risiko penyakit ay ka ambal reactivity no kapiyahan no inan.

Ya tapi yang ngabi debay na jam ko nom dorong supaya bitino Sabah VFM ko sohimban do bos kadasan talaw kaapat ko apa dam tu di ti Wuhan ko si Zam duvong ay bu duvong apa dam onom yang pai ko dogo DJP talaw bay na kopi bos yan anong suva puma de Jesus Sabah VFM de nom ko na apa dam kini ngau di ti ko sohimban do bos kadasan do dong suva di ti Om Hansan da Avavasi Om anu na apa tagvangon ano na po kalaja na pataon down na toko na talaw bayan na diti kato mo imo na po na ko pagovit na kounsikan om kabuon kumade na toko may sa via vikyo tapi na ikaw om Hansan na ko tihombus ko makinangaw diti ko sa himban na bos kadazan na giso mapupusan na jam ko si Zam tapi na ikaw om tumbazan so na kivana dati na tama om tina doma maso do papataon na nga vida tang anak nga vida mugat sikul do nang suvability om Hansan da avasi ko pataon dan tapi na ko sundung patu do umasam tay ka kiva do voice kamay gedi do di nang suvab do da kinay sona do ko ampoy ko pa nga pingat-ingat do tapi na nga vidi mamaso do papapanaw do kulita itimpo do bahin na diti do tomoy mo do ingat-ingat o kau mahigan itindahanon mogiobiobi to kau may da o mahigan teko may da koin sadu to kau manta diti ko higagan natin kakantakan di aw avasi itindahanon da to kau ang paintanto na pa mamahisi kay nga videos da hozo nga vila kadazan maza diti ko tahuzan dahil radio sisam nga pa da mduva titik 2FM teko maza dahil RTM click om nagi mazadit katahusan kapabalan social da Sabah VFM mazaditi TikTok om nagi mazadit Facebook da Sabah VFM om nagi mazadit da katahusan din Estro Vahutu Aiso tapi na ikaw ikaw na paalahan nga video zudom kinangaw kapi po siya na nung subab om katahuanan tu tamay mo da painsampu diti kosahimban domos kadazan pa intanto na pala mamahi si kay Diazo na hozaw nga vila kadazan po yung tinagas na tikit na daw kinakata ko hozaw kapag humanta ni Venita Lodjuti Cindy Montok Topinay om suto nun hozaw piniampatan ni Leon Majuni om ni Katie Waritus oy aka oy ati dahit ko sa imba na mos kadazan.

Yeah, tapi naik kong avi pa intando na po iisa na ulit pumagunan. So himban do boss kadazan. Om do bay na jam ko no mapuno mi sa minute do dong suva update po kuno to ko. O magkivado ko mi la tambahu te ko tapi naing avi mo kikino ngo masada TikTok do sa Bavi FM DT da au po o ongo o ko sa himban do to ko DT masada ko to Huzan DT FM. Kumusta na po nga masada da ko sa himban si jam ko pudom duvo titik 2 FM tapi naing ko. Kiva dati do ko bahingkangan do system pemancar do babay na diti om audi ongo masada do ko to Huzan DT radio. Nga kapas ako na makinangaw do sa himbaan do boss kadazan mazadid RTM click take off mazadid kapabalan social do Facebook sa Bavi FM take off mazadid estro bahuto aiso na ikaw ama meka din no boss ko ditino di ama gumo alahan do ko do ano do makinangaw diti ko sa himbaan do boss kadazan tapi na ikaw Ama sumusut hozom tadi Joseph George P. Loling Mambo Om nagi anang-anso do mamahis Diozu Do hozom mantadi Rita Mojilis Iziaw Khansanan Nga paghuhi din na kinangata ko hozom tadi Julius Lancaster Lojungin Pogun Ponoko Buhavan Dahit kasayimbando boss kadazan

0: Pinoy kavas nagi o kapalintan pisompuvan o kapatakan poimbida namot sabah duvong ay bu duvong padamanom kuma iso titik himo laksa linggit mantat ko 600 lizong linggit paguhuy diti. Namot dino mazahazagan dahit Facebook na boss di Montili pinagangan suang pagunom taguno dahit pagigizon Datu Armizan Muhammad Ali okon ko nakotod o MA onong upadam tahu di kahapas no todo o undang-undang pisompuvan nga nakotihombus nagi vago iho tanggungan di nakatanto kakal kosudong. Manta dino suon disido o Savia Vitinimungan mamalati Hogo Om Komozon Tadaw Malaysia miampay na monoy mo kinapayimbuhuzan iso na manta diho ko tulan pidondian inosainan diho iminonuidong napagun ino na po nga article vahu MA onong magpadamtahu. Kotulan na paditi nga paposoto tanggungan do Savia Vitinimungan inakopiakun sumayin do pidondian montok manuidong do iso pisampuvan Malaysia. Nabos disido Malaysia itinuidong di taon 1906 onong magpadamtahu baino nakadimpot umul onong magpadamtahu taon. Omdamot dino timpu ko opodamanomvuhan ko si Zam na po nga sabagi timpu kiguno dahit kalenda ko upisan kabangsan om tandakon sabagi tadaw Malaysia na katimpun di taong duvongaybu opod. Topi umanan om pomolotian ko kumoy susuzan kinapanui dengan pogun o kon kapapampay pidondian pisampuvan tanam malazu sa ibu si Zam ngatus apat ngapodamvahu kontrak sosial itpiyahatan tahu tinaw tagazo om kinonuan ko pamalintan sondi tanam malazu di taon 1900 himong padamtu nga mokiano ko panayman paimpanu ko kumoy MA anong padamtahu sabagi certificate kinohodion pisampuvan Malaysia. Tadaw Malaysia papasaw datuhun ngavi ko kumoy kapapanaw kinapanui dengan pogun om nagining kakaton kiguno sabah dahit kinapanui dengan pisampuvan Malaysia. Nabos di kumaduwa vazon Montili datu Iwan Benedict kay mazan do sabah damantan magisusuvay tinaw ko basanan om ugaman na po nga papadadi kapagisu suvazan diti do vokon kabakasan tagazo pogun. Mantadi no apatot tihambuson tamangan o pihumagan magipapantang om sunduvan mamalati dahit tiso om tiso. Nabos di siriti untuk kapangadatan sambayang kapanandakan tadaw Malaysia duvong ay buduvong panamanom id pinampang. Nabos bago di sido kosudong kozo o tema kapangadatan ino na po nga oitan supaya kita menjadi satu, satu dalam Kristus memberitakan pengharapan melayani masyarakat dahit pagigizon datuhun ngavi di nosizun o kotinawan id pagun Malaysia diti. Kapisa na po nga kon ko kikomozon dumadi miaga songovian nga kanu o tuhun ngavi momihi muntok magipapantang mamalati o misokadung muntok kofasian songovian sundung patu kiva pisuvazan.
1: Kakal ko po makinamaw abal ipogun
0: abal po ditinggal sumuhimbaw mantad Sabah VFM. Montok ko pasindak sunduvan guminavo pogun nangataan na tuhun ng ngavi it pogun diti tumindapaw. Sugutoko, tumindapaw mananda kapanandakan tadaw Malaysia ipinanjul it Hong Kong Convention sa pamugunan Sabah kota Kinabalu di Kosodop. Untok ko boss kumadit RTM na boss di Montili kotambuhuzan ko basanan om Kinoy Zonon Posoyhi Dato Jeffrey Arifin kapanandakan din ako timpun di jam kavahu sodop dino o konopo ko impon manandak tadaw Malaysia nga nagilahan po pisompu datuhun ngavi namantad magisusuvay non todonon. Magisusuvay kapanuangan dino, voko na po nga komungan na tinimungan kamuhakan, dahil magisusuvay po kitanan, kampay na bogisan ko basanan, kapahud miyampay tanggungan na tanak tamuhok sa bagi kotos kumadit pogun o Malaysia. O tumbazan ni Datu Jeffrey pakitanan om kapataundan ni pinanjol na po nga kanu papadadi kapanandakan tadaw Malaysia id Sabah di hobi na tandak. Hobi na tandak bago o lamay miyampay kinatindapan di mohoingan tagazo pagun Sabah tun mo sa aman miyampay sinavan toh puan Farida Tusin. Kopisan do tuhun ngavi Sabah nadadi ontodonon tagazo tumagun.

pinan kong nga vi kivaliti iso kopayhan do suang hamin do natay mo nagay kopayhan suang hamin da politi nga nambit nagay mantadi Rani Jahara Lianjun da mantadi Kampung Suok Rampazan Papar popoyo do minidupagun i Monica Lianjun di jam ko opo da miso duvong pada 4 minit dongo suvap di koniab tadaw ko tahu ko opo da manom di tivuhan ko si Zam dadaya idhamin pengusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu mantana do kaya danditi da manudi da popoyo di Judy Patricia Lianjun dadaya id Kampung Liawan Keningau Sinakagon Lianjun Bagul om Sinakagon Malakim Dugasa sa VIV ECO DT dahit nombor na po da sanging izon om Santop Tapinay Walis om Kinovangan naging avi dahit sodu tayko id samok hosok ko notinan di tongotiagak Monica Lianjun dontok tadaw suvab tadaw ko himo ko opodam vahu DT Wuhan ko si Zam da jam ko opodam duvo tahip tangadaw dadaya id kahabangan sondi Kampung Modozow Vasay Simpudu Papar nga paguhi dino o viton po hide o tinan di tungo tiagak dadaya id panabazangan Sangti Joseph Papar do jam ko opod tohungopod minit do dongo suvab omoy do tahinasan ko sa diyozu suguto ko kopayan song hamin na po diti nga nambit nagay manta di Rani Jahara Lianjun do manta di Kampung Suok Rampazan Papar popoyo do minidupagun i Monica Lianjun di jam ko opo do miso duvong po do mapat minit do ngo suvab di koniab tadaw ko tahu ko opo do manom di tivuhan ko si Zam dadaya idhamin pengusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu mantana do kaya nanditi na manudi do popoyo di Judy Patricia Lianjun dadaya id Kampung Liawan Keningau Sinakagon Lianjun Bagul om Sinakagon Malakim Dugasa Savia V izia diti dait nombor no po do sanging izon om Santop Tapinay Walis om Kinovangan naging avi dait sadutay ko id somok hosok na tinan di tongotiagak Monica Lianjun do untuk tadaw suvab tadaw ko himo ko opodam vahu diti Wuhan ko si Zam do jam ko opodam duva tahip tangadaw dadaya id kahabangan sondi Kampung Modozow Vasay Simpudu Papar nga puhuy dino o vitan pahayad o tinan di tongotiagak dadaya id panambazangan Sangti Joseph Papar do jam ko opod tohung pan minit do nongosuvab ingkakan iti kupayhan da suang hamin.

pason ko yanan mantalagay dito sa himbahan ng Bukos Kadazan kuma pagkanakan di nakotaguvang do kususan om natangkisadan na sunghun ko pusanit pagkanakan hansan do avakas o ginavo tumaguvang hoho binakoso itimpu do koyadan iti siyono mantalagay.

0: koy ho ka nangku, iso mantad tohutuhun Malaysia kataguvang kabahingkangan kahidasan pangungso. Sukat bago kiumul pada manam gisam duvong panam 4 taon na ponga, hobi duvong panam himopiatus ikataguvang aga pamusaban, obin tumongob, om ohunggui. Hobi kapatongob, tahu nga panam tahu piatus no, imini ikaw SPM duvong ay buduvong panam himo, na ihaan do abasi kahidasan pangungso. Kabahingkangan diti okon ko kamungkangan. Apatut di on ko zo kabahingkangan diti. Sokyo nu agak pumusava nu o bintu mongob toy atagakan kahansanan po kisakaday no. Punang kibos no miyang paypaganakan tambakut toy itaba counseling om taba kahidasan pumumuso.
1: Ozo Kababago.

om na bay na jam ko tu dodong sa update po guno ko pintanto na po iiso na date pumugunan ko sa himban do boss kadazan tu na ko ya ino ba da po ngo si kay dezo da hozo nga vi da kadazan do painti nagas om ay kat po jam ko tu tong 4 minute do dong sa vab da tanaw bay na diti om ong ngo dezo a pipio hozo da kavavago ino tay mo diti ko sa himban do boss kadazan. Apa kita dati dah tambah hutik atau pinai di mindat dati dah hozo dia dah kau ni radio hozo kapa vagu bah kemasan ku tapi nai ama kada ku insur dah mata dari radio dia zuk ong au dia zuk abah besan dah mungkin ong au dah hozo ngavi dah kapa vagu dah ikut pejam kau tu tahun 4 minit dah dong suvab diti om ketahuan lagi ku ma tambah hut kelaja. DJ Ellis tu pinapataon da om minaguhut iti hozo nga vi da mantok tadaw bay na diti om Hansan da ohis nga vi ginawa di azu da kinangaw teko kongaw diti hozo nga vi da nohut mantok tadaw bay na diti om katuhadan magi kumasa vi tambahut di mamaso mungkin ngau mazade da kota huzan dai TikTok da Sabah FM da dong suvab diti om Hansan da koti hombus kau sundung betu da kiva da komi da tambahut ngavi kogumuan da komi da tambahut ngavi mazaditi TikTok da Sabah FM da popo hier da au ongo ok sahimban da bos da kadazan teko Sabah FM mazaditi kota huzan dai radio si zam ngapo dam duva titik tu teko id radio FM kaditi. Mentok pehan dati kibada ko bahingkangan diti sistem pemancar mega di nobos ku ditino di om audi ongo ko sahimban to ko maza diti kota huzan dai radio kai hano gumo olahan to ko da kawasada makino ko diti ko sahimban do bos kada zan do bai no kon kono po maza diti kota huzan dai radio nga kawasa ko nagido makino ko maza dai do kota huzan da kapabalan social da Sabah FM. Mazade da TikTok, mazade Facebook nagi. Take mazade RTM click nga kawasa ko nagi da makinangaw. Om da babay na nagi. Kawasa ko da makinangaw. Mazade ko ta huzan dit Estro Vahutu Aiso. Tapi nai ko. Om ako ta hodan kuma sabi abi tambahut nagi i makinangaw di idhabus da pagun da takaw. Pagun da Sabah tayo pagun da Malaysia. Yan ako fosian da bay na dititap na ko. Kawasa da ongo iti ko sa himbaan na toko dahit pototongkop na pomagunan mazadid RTM click teko mazadid kapabalan social do Sabah VFM om tumihambos ko dahit ako sa himbaan na mo sa kanazan tumina ikaw.

Mohimbingan tagang toy bunga raya munta ko kumuan pogun no po nga bunga tomod imamugingo kinisunon nga muntok tokow mohimbingan tagang iso ipaybibida tu ino no po nga bunga kabansaan pogun toko Malaysia sonyan no kay magonino di ko dubong purong vahu Wuhan ko tu sa ibu si samngatus onom ngopod manta di huguan montili kumoiso tunku Abdul Rahman Al-Haj. Nopihi bahimbingan tagang sabagi bunga kabansaan, tumanud, himo kuhupak ino sabagi tanda himo prinsip rukun negara, tanda pisampuvan, votik om kavorino ikagasat om ohan da anu, augunon da pogun suvay.

Om na bay na jam ko tu opadam vahu minit do nang usap update pagu na tako tapenay ko tu miyang puso ko da day da kasahimban do boss kadazan diti ngap goy din ako tawadan san po kumade di yuzu di katatanu da kasahimban do boss kadazan do nang usap tada ho kaapat ko opadam tu diti Wuhan ko si Zam duvong ay bu duvong pada manom om nobal nga video yuzu tapenay om Hansan da vavasi at tamis tako da tadaw bay na diti inayhan ko da kagumuan kinaisonon itpagun na takaw sabaditi o umasam dati itimpo na bayan o umpain tanto na po da sosagit kiva dati da tambahot teko tapinay di aw po dati nakatungag na manta dito da po na babay na diti mahansan na wasi tadop kaya tapinay o manuna po, pataon daon tayo kakalaja do po ang pusta do bayan niti nga itkahansanan do tamay mo do ohud om kapagawit do kaon sikan kumare do takaw sa VIV niyan pa yun do atatamis do kaon na da do tikit tadaw om nagi do po ang pusta do tadaw bayan niti niyan pa yun do mamohis do wago diyazu do hozo do sumusut niti hozo mata di Henrietta David hanga don zo diaw om sutanon hosam tadi Jacqueline Liu kakal zo opus diaw dait kesimbando bos kadazan nekot binasi aswa tomoy mo.

0: kalasan, di ang suaw tamoy.
1: Happy birthday ang lorong suwa po ma Sabi Vito Pinay, teka tambahot na Sabavi FM.
2: Sabavi FM, lorong suwa biti. Happy birthday ang katawadan.
1: Tanto na daw ako, his na ginabo. Makatpanak na pumuanda man tapasi ko so. Sa lorong suwa, DJ om nagi makikino day Sabavi FM.
3: DJ Suga, lalaw hi.
1: Ang ganagi mempe nagidiit, lorong suwa biti. Hidoy, panapan ho so, tadaw ko sa suwa.
4: Isyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pag inungaw no, kasahimban boss kadazan, dot tikid ta daw kyo.
5: Pinoy Kot Binasi, osuaw tumoy mo.
6: Kiva hozo kababago no? Abal tawasi, montok di apagat, doid kaganan pumuhisan. Ikihizab, papatod hozo isinupu sondi, kuma id RTM Sabah. Mapainto tundiozu, kalalahano ponohinasan, hozo mumomohis kinesunan Sabah. Toiko, ioitan, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLED. Kopunguhan diozuiti, songian papatod hozo kawawagu, montok ponohinasan, hozo om ooiton, maza online. Kawasa ko papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto don nu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om no konop yampai do ooiton paisasanan CD kointahangan di huhumozo toiko profile artist ngan di minonupu om nagi hasagan doid online nung kibano. Munta ko pa ihan di hobby paingonop o komoy no splats. Hasag it Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi charta lagu artis Sabah.
7: Ngayon pa rin ang ngabing ka no, lahan dot ko, inumbo do kawasa ko do papatod do hozo nga video zu kumusta na po nga hozo kapabago ba ito pinay ko iho no lahan na ko da inkuwa do papatod do hozo di zu kumaday do RTM montok do panahinasan nongo di zu kapayahan ditino di ito pinay ko kumay do lahan da inkuwa papatod do hozo nga video zu doy do RTM do bayan na diti. Muntah kena babazan atau kau dah dengan sebab itu inombo dah popongo zodio zodio hozo ngavi di kota tay mau ditikus himban dah bos kadazan pangan kadazan kia tu menaik kau om lagi hozo ngavi kawavagu dah kuso himban dah bos kadazan om ay dah awo batimpuh tu menaik kau hozo kapaguhun apa ditinga ioitan dah tinipi kaditi. Ama i humina zone pada hozo ditinga i Erika Edward Kubot. Oiton om hozuk da hozo diti pinataun da di Edward Kubot. Ama tunizon nuhud di Mark Paul Baklin niti. Om hozo da komoduvan apo da ongo da takaw nga i oitan da tongus di tumahib. Ngan na pa da humina zao diti hozao na pa da kumain duwa diti nga i Edward Kubot diti tapnay ko o ito na mahozuk na hozao diti pinataon da panagi di Edward Kubot o mahozao teko tunizon nuhut di Mark Paul Baklin.

Ya, terpendengar ngaving kano Hozo mentadi Madius Joponi kahangadan kudo tanak kaditi. Ino bo do Hozo na paditi nga kokomoy do Christmas City terpendengar ko. Nga kada ko katitigok terpendengar ko. Tusunong pa to do aid po timpu do Christmas nga kivano Hozo kawabago kokomoy do Christmas nga yada. Papaintutun na po si kay Diyazu do Hozo nga vido kawabago diti. Miti na po nga iso manta do Hozo Wagu di notay mo diti ko sa himbaan do Bos Kadazan imongomi tayo kokomoy diti Christmas to pinay ko.